Ready be pinjaw siya kong kong ne ye ya. And then ready be siwa kong kong. Hey!